anadwe ubɔma wa hamio ubɔma nyesua manu kita diem ubɔma na memia misa kita diem ubɔma na manti.